lang kita man siya. Dami si may pwede sa pili. Tension, kita bingung, may nagyan ka sa pili sa pili ngawa. Tanga nang, sekali-kali kita man top cup ngingat nga ngayon orang bukay. Laban kita ay pangay dan oras nga pa. Kaya ay kaban? Pasanto, Ariaku, Golden John, Bungulay Ngao, Radio Malaysia, Sarawak, YFM,